0: Trong moy gorgoru gorgoru nak
1: aha
0: ci la lepp xej deug la boy dox
1: aha
0: gor fit deug la xel mu rafet
1: aha
0: bu dala la jaxal
1: aha kay
0: bu la dara jaxal
1: aha kay
0: xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari
1: sopal nako